pode mama jeme je. Eh ayo yo vamambo ya. Vamambo yo mondoro no temo jeninge ko chema. Ayo.

chene ngako chema mai waya e. Yo yo waya waya wa mambo e. Iwa yo mambo bu. Pasiro kangira sabira pada mambirimbizo munyaji wangu wagalira zamandele gumpo. Zindu sinyo musava savana wapuliki danga dalira bwinda mkoro bwinda gulisha isha matate kuliki baba.